Nhiệt phun bu bơm ả rê xa lếp lếp kà, gồ rong dinh dông đô ả tàn thảm đơn xa thạc bì, bơ nơ lá thô hung nhì mô. Sẽ rê xa thạc bì nhì vòm cyber crime. Ả bì rèn rít xong nơ thạc bê xa nàng tà lòm nâng đô yô lêl bù nhì lục. Cyber crime linh bù rê xù gò linh kà. Cyber crime linh bù rê thùm tà lục bù thùm cho computer yang nì internet dùr thạp mà chong gâm. Cyber sak yum lut un bomu sa tern ka muchong yum tern re todo inga song deep jogat sipu online room chok sa tern ka ulum do labdin log song thamri tham tern lom nu ma tho ga chu uyu song sa online activities pong online alem jor tha pong sisu lama nu lo lon ko bi ga chu matlu shoplu po shong si shong yum klon gong inga song sa bong chok shong agyap te chut online ka guru gong un byom sok gyom bamboo yang ni secretive online activities sa ten ka yang ni yum klon sere cyber grooming nge ga chi bu ngun cho inga song sa ten ka cyber crime re digital sukdum ka re akyon bu duktong gum cyber grooming lom to do inga song rem gyo gatsyo labdin yang ni grooming re labjong saba tu sire sakbyong sa de deptom zuk lu shong sire inga song sa social media yang ni chat window lom nun sire jukap sire to do sa dendri gaining mat sire chentum bu jo nak shongum inga song no privacy settings pong dut lyo shong social media ka agyap tiol juk shu bomu un ore aring yang ne social media sa jirtha plong khoggen jirtha plong ring pet pong mat ka chibu mun shu olom do huyu song nun yin ten yang ne tiol ma chong huyum atom privacy setting pong sim khu chu sathala sum tho bu links yang ne dep cholo click mat muchuk ne yang ne files receive in email text message yang ne social media mathyak bu muro song dip ngunchu financial data yang ne personal details pong gum ulom do huyun ne jok song log ne virus bot song un malware sirinen device rem zin zuk song gum rungsur dukchat cyber crime re online adu alot are re satha ngunchu liba satha azol bu nun muro song rem kemil macho muro song rem huyum kom pisha bin yang ne mudu sitlen rungvi emails website yang ne online scam pong nu lok nu machong gum kisisa atan thamden rem ate do ka tholung along lo dola ren renew song sa kemden ka bum sapunol fudet mo bumpun ren karma rong kub do sa umnyum ka senong u bum sapunol ari

Ari nungvongsut gongtukum, along bum are sa dipka, sirong sa mutunchi tungkung tungla tubi abito lungchongshu, lo altutut areka lo dola buchosit ni bum sapunol

Kuzuzabo, Dilungti ka gatui, Samsi dechika pisam ki chuzi ngadungdi pi lepcha. Hengi zuingensi lo taring nyimke pe gable nga rinzing latin dechupo chadi.

lengitsu kita to noten dejo pota doma chiring ke sungke na sunglo tangpo tharing gawe nimo deshu khe samana boi kyo i khalo ngachi lerim samana di ju yepe lengge suingen se lo tharing za pempe ke lerim na ngachi thakor dile raji neta kesi ne raji neta diso khalap chupa jene khongi khan la wotho lafhi digoji no sha sikka goji shushin lengge su ngacha jambolin dina sha soksha simje le so diki dawari do simje thamje ta dowa midisu lem pyati kipu pyati ki Data pyati ki sendi debi ki

lo rajin neta de leptera kechin yi din me pe ki ngacha kaya chambuling dinang shalo masaji dina sendiki ngacha de mi chu di phasa ni ki nosam na imba chini kesi rajin neta de chu yani ngachi ki phanchu yepe ki changchu sinna tongge de chu ngachi ki thakor de chu khalap chu ba jeni khongki ganlabu laptike nga lo lote yepa shuwa jeni di rajin neta di lepte muoto kesi rajin neta di khalap chu pa imba jeni khalape ki nyele di kho hemara leptira mikle michu shu di ki muoto dile lavoto nga de yani nga rajin neta kuji phanchu yepe ki thakor di lem yepa chena kuja midi chuloya lem thenshei dile midi chuya jamling dinang sha lem pya kipu deta pya tiki sende de thopshe yi dile kesi nga ra yani rajin neta dira map themba chene kuja towa midi chuya mepo thembo di rati yi se labuto rajin neta ki labuto nga lo kuja midi chu merungya kandeya kepar mithe ke kandeya miten disa ngadem raji neta thakor de lem mepa chene kuja dowa ritu ta simche ta kuja midi chu thamche kale chata damling dina sha sendi te she di kale chata chungo se raji neta ki ode phya ti lavuto ode phya dem sa te kuja midi chu depo ma kya demsa raji neta lo torla mambhya mep manzo. Yarge ki mingna raji neta, shingna, donge, chachu, sadisu thamje mep manzo. Dilo nyamsung tan sungkyo pya, dile kaje chuchu, shingchu disu chuktiki. Dilo maung pusate lem tembe ki tenlo dakukyap. Dile Ti tato ta rangi ten lo chuku. Midi chuki tate ki tisi ki ten lo chuku. Ra sendi ki depi ki ten lo chuku. Nosam matabo piati. Honki mito ki ten le. Honki maung piki pocho disu shembo disu ki ten lo. Ma saji thakor ta raji neta di lo. Sungkyap ta nyamsung pia demsa te rangi ten chuku dupo. Mambhya silapti ki raji neta ki odephyati labhuto. Tato saate jamling nangsha midichu ki gyucha dichu raji neta lo mepo zoti ki kaji yerung yani kaji mangchi gyucha dichu sakrungya namlo ya lapo miten kembe mi jamling na kaya sha kaya Gija kepo sakti gita kaje mangta sako de pyati ki odilo lapo kaya tenshi mekhimbe dile gija kaje yerung mashiwa dekhinya ka mekhimbe dile kesi shive ki chamchi naya rangki saksa yeyepi ki gija dizu shive ka nyampu bak thokhinya kaya mekhimbe di pyasa demsa te ra gija dupi ki tenlo raza Nor disu mangse zove ki tenno rajin ki neta thamche shingna tongge chu mep so tiki changchu disu gyujin yepe changchu disu la kak tiki odi tenga damanda zotin disu phya tiki temsa te kucha gyucha manja silap tiki rajin neta ki ande phya ti lapoto ngacha jambaling nangsha dekhe mi disu la di insa Kuja midisukiya demsa te raji neta lo machi wo phyati raji lo map manzo wo phyati map zo ti gyuja manzo kaji gopo odechi lali phya maung pe ten lo jambuling ki mi thamche rupti raji lo nyamsung ta sungkyap phya se lapti ki raji neta ki ode phyati lapto kesi dera phya nyimle nyim raji lo khurang ki ra tha ki ma chu gyu ma chu phya phya ba che ni khana ya thakor disu le me po na che dong

Iso le mepo odisu ka irung ya ngaja midetsuki ona yutiki odilo mepo zo ti choko pya tiki zamling nangsha kaje ngaja ki choko disu pyo odilo mepo zo di pya ti rajin kenyen parje tendi tamje techi nara mepo tenshe yin di pya zamling ki towa midetsuki ya rajin neta nyampu chim machigo Tim Majina Lem Tenshe, Midizukia, Yo Kan Rapiarunya, Tena Jacopo, Te Mebajeni Digi, Parjinya, Leptera, Bombura, Tensushe, Tato Najaki, Tonang Piajin Yepobe, Naja Zambling Yonangsha, Naji Yagarna Chiku Maimbo Piati, Denjuna Chiku Maimbo Piatigi, Sa Zambling Nangshara, Tato Namshi Nangshalo, Jurwa Disu, Kepo tenshin yepobe, ngachi khaan lo yepi ki khao disu. Himmale lektera nyungta tenshobe khaan lo yepi khao disu shuti ki mangsira shuti ki lonsombe dipyati ki tato sa zambulin khana lo ya gekab kazdem yarge chin gekab yepa chirung ya onalo kingin parchi disu damanda kepo. Tenshin yepo be disu tamche kapu ngaja ki miedu ki thongpo na namchu ki toshin yepo be di tamche kambya digi tendu di ngaja midichu ki pyatira ngaja michita nyi ki pyatime tizan zambuling nangsha ngaja gekab kaze yepo gekab dina mikaze yepo odi tamche ki pyatiki di parche disu tendu be kambya siwacheni ngaja ki rajin netan dilo katem yepo odilo ngaja ki Manyoko piatigi, sale jakshi mekembe, ngacha kanadi, raji neta, dongi diso le mepo, sangchu diso hingsa santa, sangchu bombu yepo, odiso na choko pia, nazi dongi diso mepso, yarge ki mingna damanda zotin diso kepo tenshin yepo be, tisa, yarge ki mingnangsha, ngacha ki de piatigi, midisuki, torla diso pia wakeup nangsha, maung ponangsha diki, Kankan di nepo tensu di nosam matamo piati, dile odilo ngajagi odigi chama nangsha, kesi ngaja ichi nangsha, donge mepso do imbajeni, donge lo mepso tiki yarge ki zotin disu piadu imbajeni, ichu shenkale ngaja odilo odigi chama nangsha lok, singchu disu chukupo, kaji chuchu dita yarge ki yu piave kaplo niya, nyungshu na rangsha ngacha ki rangshin lo di lepte manepo piati ki yu piashe ki demta ki tim disu, gekap disu nangsha, yung disu ki zogo po lepte ra kecheni. Tato namshi disu nangsha gyurwa tembu po ki gyumchi zau di ra rangshin neta nangsha, rangshin neta takor di lo ngacha ki Kung katem mepo odemra manjak sale, dile odilo ngachaki nyoktiki mepo zo sale ra di gyurwa disu tenshin yepo be. Chapo kya pekap nangsha, di atanta mandawi ki chapo. Dile kyangne disu ya kyangwe ki chuche na manjhawa byaki ki byalapti ki hema dem pyati cheshe mepo, chepo disu tenshe mepo, kyangne ki kapna atan dem kyangne tensho mepo, kao disu tise na phapshe mepo, chapo disu tise na gyapshe mepo, chuse mepe ki, samji mepe ki chapo gyapshe, dem ta ki neta kaje tato ngaja ki ton tenshin yepo, tonshin yepo di tamje ngaja ki rangshin neta dilo leptera mandemba odilo ngaja ki lepchako pyaule dilo ngaja ki Katemepo odem manjaki kengira tendoi di ngaja tamjeki hako di piasa ngaja miriri ki sa zambuling di nangsha ngaja mikaje yepo mi ngaja tamje miriri kira ngaji ki takor tang ranji neta dilo nyamsung tang sungkyo pyawe ki tenlo ngaja ki kaje chuchu. Kompo tugu po tang shinsu disu chuku po yepe ki dongi tang nazi disu lo Jaga japti sungkyo piati nyamsung piati jaku podi leptera kejin. Jemene kate piati ngachi naze tan dongi disu nangsha rida simji soksha disu kaze mando mando disu yepobe. Odi mando kepo yehenale lalochi rajin kira yedi ki biadi ki lonsombe. Odera piati kira kesi ngachagi rajin netan dilo nyamsung mampiawa jeni ngacha midisu nya. Tiji nangsha odera piati raye diki mep tembiki
dem ta ki

kaya ye pobe. Raji neta lo ngaja mingu kembe ngaja dowa midisu ta meba jerung ya raji neta atara odera de sheve tisa ngaja midisu de ta simje deso zamling dinangsha sendiki depitenle raji neta de lem yekubo de lepte kechita ye pobe di insa thamche rupte ki ngaji thakor neta ta Rajin de lo, Sunkyo Piago pota, Zoko de Sukazin Susu Nung Nung Yargeki Mingna, Kepo, Najaki, Torla de Suman Piacupodi, Kechitai. Lidim Sembanadiki, Juyepi, Lingesing Yen Silo, Doma Sitting, Nordenta, Rutsuki, Sunkinanki, Sunglu Nipo, Fidoin, Sembanadiki.

Juyepe lingi chingyen sing lo, goji nipo na zamling shi pohi piachi nim, di ko le shusheyi. Lingi zu, taring inda ngapi chi gu nim di lo chami ra zambling yona, zamling shi pohi piapi chung chui nim labdiki jisung piadobe. Nim di shi pohi piapi chung disu ta, kongki kim chui nyamsung ta sungkyop ki tenle, mi disu na sha, riko sing chukki tenle jisung piadobe. Titi di lonangsha tenyi tangpu inda ngapona yani taringki nyim dile niponangsha di inda chupe ki chechu thamba reza pempo nipe nangsha lolo tempo nipya tiki chisung pya dobe. Lingi sulo tuju yeto zamling di na soksha simche le sondi pya pichung rida simje chungchung bombu ta dowa midiso tamje rangjin neta ki tenlo kejin epobe. Di pya ngacha midiso ki di tamje ki nyamsung ta sungkyo pya gupo leptera kejin ye. Kabe siwache ni ngacha tamje kapu ji ji tenka neti ki detobe. Kesi di na jiya raye di ki Tampia diki, yuwa jene, sokcha simje tamje tenka diki, nyenka tenshebe. Dipia, taringki nyimde, zamling na shi pohe pia pichungki, sungkyopki tenlo, midizulo, riko sing chukse ta pia pichung, dile, odisuki, depeki tenlo, deso chuki, kechen ta, kolo nyamsung, pia veki, uchuchulo, shuk pimbeki tenlo, Jisung pya dobe. Zamling shi pohin pya pichung nyim di kambya kejin yepo shuwa jeni. Dizu zamling ki cho na mando ki pa na. Yani shi pohin pya pichung dizu di zamling ki cho mando mando ki pa nang sha. Neta ki nyam che zo jakshe nang sha lo gin lepte kejin si dobe. Dile nyim di pya dizu ki ti ringko ta nyenka chita lamru. Gi kap nang sha thinki nyokta chui ko leya midichu lo gyu bimbe ki khokap na dobe. Lenge chu ki zi yeto nam bya kha che pole phyat pi chung di su kha me le kha te ho te kho shi po ti gyu dobe dile nam gin che pole te lok ti ra kha te le kha me shi po ti gi ode phyat ti de dobe. Di kap nang sha Kho sata rinku di po kyap tobe o di kap nang sha kho lo di kyape kap nang sha nyokta di chuya ke po tong le je gu po ten dobe. Di pya di nyim di lo chami goji mando shakti ki chisung na dobe. Nga chi thakor di neta raji neta di len pya de pe ten le di pya pichung di su ki sung kyap ta nyamsung pya gu po ya ke chen ye po be di pya taringki nyim di chisung pya dobe. Lingge chun yin si lo ta taringki lerim nang chi sung lo tamo fi duin sambana.

0: yangi mot choli leona gyok ku sa kha kat sa fungo zen lupun lupun mo songa akalyo thambagam thobe sa tichet ka labu an akalyo bu songri miyo song yuk tongchong depka tado sa ring pet la ritong matungamo depka chetul kiti ka hamson bu labu kiti turok zung chong songrim laptop la ritong matmo labu langjong zung sikni thobe ka 2026 sa diklat satun ka tadik machong me lavu sachit rokchong tashiling garnong li ka kazin tizum nganungam tizum sachidok renjung zumtuk sagulun garnong ar telang na matthambagam tizum ka lengjung sikni thupesa yamtong bolung muduk muduk depchim bu bong sirem bo thambu genrem lodola tomring matthambu ni mo tizum satichit ka depchim bu bong si sagulun kenbu song na thupi an Gunkyak mo song sa akorim ariu matna diklot machit buni mo. Saknon kwan siyo latbo chu me kiti turok chong lengjung zung sikni sa chumchat ka gyakar sa lentop minor tipon rin. Chandra Kishan gulun nung shaliu ka chantham chanshit buni mo. Podbo chu kukyok lom luka kiti song tit renjung lengjung sa akor ka chanbu Madhya Pradesh sa podbu gulun kurta kyangne aloba lengjung zungtuk ongdo yuntun thuyumu yangne alem depchem prongsum sa ongdo dik bijay singh na me lavu sa chuk kyok sa chong lok bhavan ka jungenpun om prakash mathurdep ugen tho ka chumlot matungamo lomdo ochong do jungenpun mathur na lengjung zungtuk sa al chatum bu gulun suchar ugenbu kuver vandari an renjung thumsa thumlesa ongdiu renmit kesang chuki barfung parem reak jongkon mo mongjum lesa auditorium hall ka diklat reak somlot to perem lengjung jungtuk sa gulun ganung ar telang na lonlot matthum bagam me lavo sa chuk kyokchong ias genbu rohan agwane na yugen thoka gongtuk lengde sa lengde khinpon sa lyuka to dosa gen chetum moni mo Chumchat reka lengde kinpon pumtho sa ugenbu yukmatbu song na renrem samso matungomo. Saknon koncho aresan han ren pakyong lengde sa lengde kinpon sa lyuka yukzukambugam. Renjung ka suzong alem adongrem tarhat machong amobu thongpyo lyolong gongtuk lengde sa lengde kinpon tushar nikhare na me lavo sa chuk kyok sa chong Renjung mu adyor song rim, ice hockey labjong sa tung ka deradung klongshek bu nong ko bo thumbu ni mo. Ice hockey association of India shop latbu jul lavo sa chu kat chong lom jenglot lavo kat ashen sa labjong tope ka renjung lom samjung tidi nezun tiyu lembu song klongshek bu ni mo. Labjong sa lun huyu song na renjung vung mung sa suzong tuchat ka kumdung lembu song rim labshit bu ni mo. Saknon kon shu chukla trenjung sa na thang rem renjung sa ice hockey lem se tu lyang sa lyu ka semlot ma thong bo ni mo jung to kong tok sa alu tiyong bu mg mark ka renjung milk outlet jenglot ma thong bo ni mo mg mark sa wanshit bu tung wo titanic parks ka so thamchang gyo tong kirtak ren purun gurung sa kulam okjeng ma tung ga mo chimchat are ka lom an shampu Bongshi Sakirtak, Envy Dahal, Gongtuk Sa Ongdu Dile Namgel, Barfungpa, and Gongtuk Sa Mior Rinmit, Chiring Palden Bhutia Sa Chenlat Nimbugam. Renjung Cooperative Milk Producer Union Limited Lomdiklat Matthambu Outlet Na Abisa Big Shudbu Songsa Yumlat Satanka Thothambu Sungthambu Nimo Tichat Areka Union Dip Kitikukur Tintok Nyatuk Matbu Song Chathambu Nigong Nimuchak Na Tuntok ka samlin, ka sam sakti liter nin gyomlot munambu ni mo. Gongtuk chong mo langsir sa nahan mo tiyo miyor renmit chiring palding bhutya na so yugen thok ka tadosa chihat tachi matunga mo chumchat are ka renjung renyurem GMC sa yugen bu an yukmatbu song na samsula matunga mo lansit chong mo.
1: श्रोताहले यतिन्जेल सुन्नुहुँदै थियो जिल्ला समाचार हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं प्रस्तुत छ तपाईहरुकै पत्रमा आधारित रहेको कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीत